0: Kakbalik ang hen,
1: banyo singko.
0: Akso kang kelak, utso isang, banyo sa pirakwa, sa kanak isa kike, banyo sa kakomon, so na kwanda.